0: Ya mi kimbe na kung tibu mepa ta, na kung kakpa, na chu yaksu tunpa. Go na, go yu kor, lo tsi ngidu, lo tsi jik jim jim hudu kwa soki, ya mi ni chu tunsi, gyo bu ching pi tang tu pip ta. Ching pi tang ki tunse ching pi lu ni, gyo kap ki chiwa la ki yu be, ya mi na tsu ju si si. Zi xin ki ngin ju le ju be, min chu di, nguan tu ki leng kyo tab lam ki go ni, min chu na kung ki sawa ge tub la. Min chu ki gyu rim lang, kap kya mi gubi tang, na kung la puk tu mi be to ni, xio gyun kang ya mi ba, ya ni sang tu.
1: Gyun tong ya mi ni ri tang, tie wai reng xin ki ya mi ni la pian bu yu. Gyu rim yong la xiep shu yu be, xiep shu bu chi la, gen lin yu. Kaba ang chang, le wo ye gu jik, chu sum gu gu, gu chu sum, san ye. La si nyang chen lam, fu kang mian kang ki, ne du bu sar be ka ju, ching bi tang. Na nye di tang di ne, si ge zi lu mu ce di kuyo ka ju, ching bi tang na nye mian jie cong kang, lo go chong gi ne tong qu, guan bu lam, lo go lu chong tang buyo ka ju, ching bi tang na nye mian jie cong kang.
2: Oh ya, sheng jie, ling guo dang jin hang guo di nye lo chu zhe kuan duwa, de sheng da, da ling hang guo di, nga rang zi sabar duwa de, ye ti de jik sheng da, di ne de, Di nalo de jik sinda, de. Berli chenyemi duwa de, de sinda, de. Di ne ya sopta de jik sinda.
3: Bo de gan zowe hongo de. Zhe zha!
4: Daya an zha a kisa. Zha de le dur dur zhugi.
5: Zha ga di si skiwa keyo ma re. Rambu lo chin chin ma re. Han li fang di pechi sitanda. Di na ngi gyubzi zoni, rung chung ga menzi re. Che zang zha le gyun qing min du la.
6: Zha na gu, ya gu chi che yi.
7: Sūsui zhai mēng yōng lō dējie Hán Lì Fāng pēchū tāng dī gō rī. Dū xie gāng mū chū zhāng jī pū pū tāng. Sūsui zhai mēng gu yō nā chū zhū dī lē rīng zī jī pū pū tāng. Ani chū xie tāng nā chū yā gu jī līng gī.
8: Zhāng yā wū shi chā xā, dū xī yā chū kū xā lā.
5: Nī rāng lō pēchū tāng yā dī Hán Lì Fāng gī tūn sā sā pū dī rī tāng. Chī lō lā yā, nī mē wō lā yā, mā mō xī xī jī tāng. Nāng pū lā yā, nāng pū pāng pū, yā gu jī yō rī.
8: Hán Lì Fāng dī wū nē yā wū dū.
5: Hán Lì Fāng gēng zhōng dēng gī.
9: Amara的巴迪,蒙子,亞布奇拉羅南,他是溫州崇德強國長,韓立方從康,公司康冷蘇,米州三別我韓立方從康,林國下藍體傑克洛車卡去韓立方從康。風過薩迪。我呢,閒的面這個不一樣多啊。你住這樣不行都。陽過。呀。
10: 주조디는

Teya, chagam nang ni rizu ki korwe wangki jimju tibdibu tiza mebe ngamu ne tab haratu. Chagam nang di ni lingxin jagwe du me naba rangsor nege. Niwe loje ringla, minam ki nguanje ki kukyur chewe bebe yu tira gyunga chejir songwa tan duene chagam nang ki ceri simjuk ringtan ta genkam ringtan, ringne ringtan jela ngarwe tongjian ta songgyab tobe shi. Gansol hukyu ki gano pyori rangyong kuy la rangyong zanjong pyosom tsoba yue be ngamun ye sung chundo nagu gano shepyo ki yue wangya jangdo ni getob ki pe barishwe ki gano rangda tishi yertu ki sangkwa zatan ngotingir nesing dikara doyu togan ta sasir togan ki parge sigu ima ta chanyom sabab tsozi mi somdong yin ge yu. Tashi rizu ki korubi zadang yang buti, rengxin lunru ki sade ngobishik jedu jambashin, kata ta yuk jik tu zi.

chala kisir ti lubur tu tumale zadangi linja yong su zho. Chala kisir ki kanyi su tingur gyakin sokja xin cui yu yu zha. Tuyo ti ci na sangwe ki su sung du debi chi we nyinga yu ba xie do tup che za cha we nida da. Tozun cawwe chiwa tsu nyenda tuyama ta lupan jibu di kuru ne nyushu yugu chiza cho su nyenyu chibara chwe chi. Chala gisire ka chiba ta nyinga yan se xing zataan dini laraya ling jagira gyo. Logo chungwe chiwa tezoro tsu na. Jimu ne zataan di zazen soja ki singham si yinbe cha ne. Ngoza suyba longsu jyo choba kangshik, yang zhawe se su gyugyuru machu ngango che chobe, kholi lamzhu gyugbe semchen shik kangnayi. Kanasi sokcha tsuyo ngwene shena. Ngunkani, loji nangki tuchu rinshu tishi. Teya, Lore jinda jubane, sanglue jinda ngabe pari ki lo kormu tuyun chega zamki tuzue nang. Kangya ki sashindi wang tu gyurshin yu. Erdi rigyu uime lukyu rigu kana se ni, se kole chedi uima ta tose kuydu chashin, sipa mi nyedong geyeng ngabju simla, zhongku kandi ma shu tihin. Sipa mi chegdong sumge dunju tumshi yi, Kanasi tsuyu changzho para singbe. Dongmi nguachu shibgilha singbe kangyagi lupi mumeki shingsan diru. Sashi chemu reshik nidu yursin. Bachiu koni changzho la yeni mitachi. Kangyagi dambi Nesan di ru, ranga la, panzhu tsunga chi. Kui, cilu tubu ti, nui zi da ngay xin ba sozo che yu la, ti, ruba zi ba debi yu gui yi chan su go tu. Keng ri mu kyu du cha xin, cilu la, tar ka zi. Kana si cilu yi chibab chu gui yi do ha la, Kyaqwa cha tu. Ti se cui xin bi bo qiu la, cong ne ki lu xik xiang yu. Kyaqbi peng zhi mo du ne bi duo chang ge bu chu ta. Qiu zi zhe ba ta ni, ge zhe le qiang bi bo qiu le cui na. Gun zhi ring suo zhuo qie gui zha qi xin se xia da shi. Ti ya, Nublong ki shugen wo, kana se gunka ra chachu boze te tuzi xien le dap gyur ki maang la. Tisi kaan pab yun dawa ge zam sim tu, kaan so yun nyin cha nigi zam sim si. Kaan so ze mi nyi la le ge gi yue bie. Kana sin di nyi kangar ki lu bie gar zang xin kam si du gyur yue. Kangara lalu du pomne, sashi chemoro kawe meche tobushik yo yuela. Yueze, gidob chebe kanase. Sangloro sunshu ge yu tuyantu, chaji chechi chi. Kangi kenbe lungtang yamu diru, ngoge mangchewa shikni, kangso tobu nenshin. Jedo ki narowe shawa serjengi kya, Kangso tubu gangwo du zi ni seri cuyo wara tuen yong. Xiawa serchen ki suyip kilin dacho zha xing. Ti mebo yang kyakrum tuyre para de cho xing. Ti longu dongzha ki chengsu chabu nyawa le. Ta para tu gyuba be towa chung. Ti le semchen ti da ni changar suyo shu xindu cheyewe niban zom yue ba shukki dok tu. Gwen tu, seri gwenbu tuzu ya, kwan zu, ngang zep ji yang meche para.
kile dogdi kangso oki zakambota kawe yogbe somshin ki kabuche yuece ni chuba kyangje ki seri shada shi ngoke pyesum chogbe kenasi gwenshu ringmyo jertung nyang gwena ya ngarsi kangja ki nobar mi kyurubi seso gu sunshu shik ngang ki ngayu hi yuece rishik nidu yurubi cena chengsu la dong de de zho pyo gen ki semjian ti cu liu wara dong cha kya gui dan bin yu zhun di la nye bar gao we gie dob ta sun shu xik zhe xin qi

0: Sho.
1: Lo, ozi amla. Si dada, nye hongdaal kabaas kiyo binba, nye be sho sha.
0: Kale kabri.
1: Kirando do si mebe, tirin kule kayo rta.
0: Nye kogu mindu. Tirin chen chang ki aja ke geji tin che xie zang. Mo chen da bo liu, ngui bu tong du. Gibu kyu ne mindu.
1: Tiri ngai, sem kibu kyun mo chu. Nga zui chong zui na gian guo den zu.
0: Tiri, mi xian da ge ka la da. Ran luo li mian na. Mu nye di den den nga zi.
1: Am la, kiran ka shi sung gu yu. Nga de luo li mo sung e la.
0: Tiri ngi ne zui di la mian na. Nga nyong cho tin zhe yung gu ma zi. Rang mi du, rang lo yong ro qian ni sim gi. Rang lo yong na, yang ma yong ro qian ni sim gi.
1: Nye xin gu yu. Amla, ta rin a, ki rang chi le, yu rin zi de ju a, yong gu du ge.
0: Ngan zui chong zui gen guo di ge ge, bu gu cang ma rang gu su ro xi yu na, en ni ya gu xi yong ba. Ori, ti ringi kala, drozi ji lung yu ka zui zi xin song.
1: Di gan zi nang jie khan nang ga? Gomu ngab ki zi xin me zho.
0: Ame ka di na, ngui mang gu yu. Ji ma, ame cip jie dawa me zhong o ra, gen guo le kala dong a.
1: Dawa me zhong o re la? Amla, o gu da a jia hun zui, gen xi ding zhe xie zang, ki rang ge ngu ne ri gung gu du ge.
0: Kunzu buku chi le mei ba. Zomzi qian ni gibu yo ri, ya.
1: Qian ni yong a, jie ma ni dawa mi rung o re nye gian guo cuo kala a dang cuo, yong du ge.

0: Maishenenge saba ngo go samchu. Palam tungri su sengbri. Kesi cheshi daga lagda chi tunu. Losu machin ba. Nga zho zhongzo namsa lao go yungdo yungri.
1: Nyas go sal. Zho yume psiki. Chugu yigi di rabi nesu. Rage yang go che. Tia sun. Nga go baksha di roshigi. Toaz kazum de che. Nga umcho jamba che shani yungdwe.
0: Nga kaochung san riba. Kesi jingshu go cheshi di mebi ino. Nga poksam changmo dongsam shisha.
2: Yamla ga mithun ma na na. Rang pu sa ngun yu thung ma shi.
0: Karche song.
2: Nga rang zui cha kui de. Nye ngun zi shi ge bing. Amla ga khen su. Su lo yo ya la. Mithun nang mi du.
0: A.
1: Rang zong su pi jie da ya la. Asa la ga mithun nang mi du ye.
2: Amlaage nga nye maa nengshi, tsoa kye chung du yo maa shi. Chonggi naa la, gangbu zu yaa chi du, nye kare shiraa kye bza, ko nga nying chi chugi.
0: Aja laage sunga thak shi. Kongge shangi kimzaan lu ture nang yo shi. Tante tsoa kye budi, meyab cheng ri gung yo shi.
2: Tante nye tsoa la, semcha chi goya ka kye me. Ine nye chi la amla yo ma shi. Tari nga tsu lo yung je nye amla yub shira yub di xin chu. Ngan tsu tsang mi kimza sim shi. Ine nye amla kimza. Kang bu tong bu zang chi ri xa. Chao xie neng.

0: karchedo gongsi ne chu gnje do
1: amla nye kiran thang gu xu chuo nye gongsi pi ge dan ya le gan ne che su teng duo na bu ju gu gi ta ri nga pa qin jie nga da he shan shui xin an ju da jie che bi xin lian nam zhan di pi ge dan ya le yao me zuo seng bi amla kiran gu su yao yo ma shi ke xin nga pa luo qi bi ne qin ne kiran le da dou qi a yong gu ji la 小心大几年安全公司纪律给推女卡起行列南站的九十八亿呢几股你去这些红桃给卡四个多红桃给俺家表示大起给疼多红桃给顶安全公司因为那些呢苦个不大催感起这四个阿姆拉俺我那两个起亚给什么休息大鱼 Amla, tang ai lo tuba lesu, lo kashe chi le. Nye le ag doa tsi chewa samne, pe chi chungu ma shi.
0: Rang le ag cheba, mune chen ame kaya yo ma shi. Yine rang ma jo shi shi shi duwa, ni lung lu suita to chi re.
1: Amla, ni lung ngam chi ma do chi zo to yue hu shi. Nga zi rang ke pi ne, chi ma chan lung yo ya la, pian to yo shi.

0: peti ju khandu cheche ane kare tosina pakpe o diba pe na chashana nganzo diba ya xia yoba jingo diba xia yoba sor tinda chungba na ane dedang la ya taki xia sa asi labra ane dedang la ya penpa chenpa yoba tinda re
1: mi gyakpa sinye de da xia tanga mara mara ba di na silu ruba silu di paa mab su di xia su xia nene ge da cheb che de kye chenpa ruba jizya takta debji gu gui na ge na nangwa jinde chibu ra
0: deya dena ni jidang chi na zadun deji dun na xia tangba de kare tosina ngayla ya ngan zui koya inji minji ki sukuyu ki jizze di dedan goyoba di inji minji ki ngan zu kanki xie goyoba din daji rixia rwa di maza gara dusna ngongo zool xia yechi rwa danda du xie din daji yaguchi zu goyo di hajan ki khechen bre niba di gara dusna da mizi ji kora todam chi gora jieba ni che di junjong di le jieba ni tanda di kongla dagin kongla shubeni rwa ame buku kodu ni che buku di jema sukuyu tangtang yongye ki kaala ya nganzu kanki beba chiku gore. Ani shunu tu la, tarmi tu la, gengo cha tu le, kambu memba chi, xia ozu yonjo chi, dita chi tu bana, ani yaoxib chi gore. Sumba te karar dosana, ani diama jiazi jiazi che nanda, o ngoma dan cha degi do mi do ra, di che je, ani karar dosana, so so yangni piki jengu de, jobje ni, jobje cha ngani, nisabshil de do mi do, di yi chi si gore, di sumba te risha. Shiba te karar dosana, ani Sejuu kaan laya, sadung tonyom chiis, sadung tonyom chi, ane sejuu laya dikzu tse chiis, ane tse so si nye de gujo la ten yus, gujo de gyundu kora gugwa, rwa sago chik nalo laya, madar laya chuzu yadang ngab chuzu si gujo de gugwa laya, sago chik nalo, dinda rizhi yomba gugwa. Di paa pipi ane karadu usina chik, da kasi diri mindu ma siyang kasi dinda yora, da supu jagwa shivu dinda yobina, da ku maa, Nyungdangura, kambu suyegi, an kambu suyegi dinda, chashi dinda yuwa mna, an kambu suyegi de karadusana, mikze de yakuchi suye, hopdi kalama mambu dhobuma aray, tanda dinda dhuwa, kashi egi kapke, mese, dhamanda chigdwa, kambu maa chakuduna, mikze yakuchi suye je, sagorji nalo laya, gyama khanzu chi, nyungdu dangayegi dinda, mikze rima chi, ngay tawajigi nalo laya, gyama chuzo dinda, yongkora maa aray, chetan di kalaya, lapsha. Ani dini karadusana, shugu shugu de ta, Dedangki genguwa aang thangputu susurita. Menga la tenye yuwa maare. Amji la la riva chue yuwa maare. Tiensunga na cha yuwa mayong siyete susuya raa le dewa. Diin ju zani karar dusna. Nganzu changmi beba cheche. Thangdaan la ya dinda chiku dus.
2: Ceri thang tunbya gwane. Sukui jitse chunzin chekuni. Tonyum dinbya sadong thang. Ceri dinbya lujung. Luk thang tunbya jilam je thang. Jawa thamsab yubshi. Tiyang. Tugun togum jabam. Yana. Kala sa zui mibar sawe kumshi torti. Ngoze ri tang, shiri, duri so sa che rik tsangma tonyum sawe kumshi jagba che gwe la. Jigar ki ziye tang, suji, sa che cina so supur gungi ki suji kodri che gyu yun tsam yunga che gwe ma se. Kala caga tobu tang, shik zi mangbo, ngar che mangbo so zawa nye se gyu me. Tidang chow tsung, ziye tang rinbe lu jung che gyu yun kyung che di, supi dukshu tang. Shanye tang tsi ki du tse yuen tsam yongwar bie gui. Xianyang, nye lang so ki jiba tsui tang tun xin, sim kam pa pibu yongwa jie gyun kyun che tum na, supi ji tse cun zun che tuba ma se, di xing tang we cho war ru tum nye shi.
1: Haa, xiam la, ti ringi xiu xida jawa xie xie, gyalang lia gandina nye yuena, tiaga gandina ro.
3: Nese gila, nga diga gandzi xiuwa di, nga zu xio le se lu jiong kong to zig yuena, yang mei na nganzu shuo ge, miki se ge lun juu sun de ge gu yu na si ji gen tu shuo yin.
0: Na lun juu sun ye de choye na lo la yin ji min ji zhe gu re. Choye na lo la zhe ba, qirang su yin shuo ge nganzu shuo le che me na lun juu re. Rua pe na cha xa na, bi me zu ji lo la ya shuk le che nyung zu yu gu re. Ina le mi zang na lo la ya zang da che, chen zhu ke, che che chen jo de su gang ga lun juu kong la zhu gu re. Qirang ki sun ye de nganzu shuo le de su gang ga di na lo zhu gu re. Da ina le karatu sun ne qirang la ya shuo le che me ba che. Ani lega jie men jo dinda yina, ani shogay lang jie lu zhong jie ge guba yuwa re.
1: Tad rabu shio mi na, an sen rida tuyun bada tse da rambu jie gye chimur ba.
4: Kiringi le zin dila ya, zagar tang chua gyuba la soba nyambar chebi lu zhong, shamne kendo shi jing chang chebi lu zhong di nyamdu labgyu yinda.

kāna sī cīwī sēbzē lā, mī chīk tō shībjī tsam yuwa tā. Xīngjiāng, ādi rīwī nā zē chū nē bē cuā tī. Sō gē tū. Zē tū dēn lā, gōk yūr kī cuā xē bē kō jū yu. Rī tū cīwī tī lōngjiāng kī rīng cē lā, Jili nishu tsepsi tsa nga tsam yueba tha. Chanyom shing zi la jili chik tsa gu tsam simgi yuashi. Moshi tsokong gya kyun chenpo me kya. Chu so tse me gya ban chushi tungjuru ngabdu nga zum tsa kye simgi yu. Te kye si, zhongu wa tungjuru chuk sum la gui na. Tsame chu tsang ma zhuan shi tsam guashi gya tobe hang san gu yu. Kanasi tsui nang, chung boro chenpo tingda so topdiyon kang yi nang. Te ya, shernub cho ni tsiu ti shung tu mara dupna. Nga tsui, kanasi tsui gor che jabashik tong topla. Jam ngogi chu ting tse lupur ngang para che ni, sabshu su mi gyada yeju kyabye ca nga semgi hi. Kanasi chung hong yara te na, Tsui gorche jabu chup gui duyan kang yi ba le labor xie tu. Te ya ceri bie, longu chi chok sum ne jiong e kong ryu ki kana si tsumyo namba lasu chebe na. Te tu yi ki kana si di ni, kya rum gi lu bie kya lu yabu xie yi ba ta. Jili gyal ha gi kya gong tsang ma kya rum gi kya jing. Che tam e kya rum te le ya, kya ri mi sum gi yen sim gi yu. Tedara namshi gyundo le, kanasi tsui kyaarum ti teba nye tu che nyung tu che ba ta. Kyaagbe shu mabu xie kyaan kyaarum shuwe gupsu tse o te doka ra pungso teba le. Rungshur ki tsui tungkuk ga chen tab, kyaarum ta chu parme je ba le. Rim ki ta je kanasi tsui ti chung shi. Nāwē kiārōṁ gōyō tēnī, lā zē jindā chē wē sō gēmbu shīk tā jāwā rā. Tē kāna sī tsō lā shī gōy rī rē shīng gēb tē, kuay chē yāng tā, tīng chē sāp tā wē. Tā rā, zhōng gōy chē tīng rīng shū kī kiak shū tsō mā tē, tē bā shī. Tā tōng tsō tēnī, chā tsāng shū tā, bē chuān jēn kī kiārōṁ tsū nā bā shīng shī. Līng jā gī tsō mē wā dō, 가나시 고립 소숑 체면 코베낭

ngay xin ba nyab so to ba chung. Monsi tao kiao rom ki zi mo lo kor mo yo to kawai yo xin. Yer tu chwe zi par zho ba ta duen ne. Kang kia shur di, kang chu sima lung lung ngang. Kiao rom deb ki yurbo gyu te mara gyu zho xin. Ti, kiao rom shibo tumbo kashi su donwa kang xik. Ti xin, kiao rom wo ki mi chu cha se ding rom ki gong gong nang gyu qin di. Zidib nguan su cha bie, reng chung kyak tsu xik chubi yue jing. Ti dara kuen di ru, ce su ki sun shu, ri mi xi gye xin yue. Sukshi rin xi changara su shu kyung we nian ni, ri gui du co we kian dian ri da xi shi. Ti da dak tu, to cha ri su tu ga di ngang co xin yue dup. Kwan zu ya, Musi tao kiaorum kuen di gyun du sem jen xie shi. Kwan zu, kheng di cam su gu gyu che jing. Gab ri, ri wu to se ne, ma se kuen tu ne bu qi. Musi tao kiaorum kuo du cha bie ri tu chao du ta. Gang xiong mi nyong bie tu pur jie ki. Nye la, cho du nga kuan ta ne bie par dong da ngay xin ba kuo duan chi ki yue. Kekyu chozho nang, kyaarum tam tum ta dushu ki kenwe gyokshu yi. Lampara ki zenzhong la ngaru we gitub keba ma se, sunshu ribdu bar xinbe ceso saba damshi yu. Dushu ki par sentu solo marbu chungchung so, zito le medo mambu xiexi yu jing. Cewo ta damra so lensa ri kansa kanto keb jing. Te chaga ta chuje chogi gade bela ru se singam shikdu kyuru yu la se chwe se jera zuwaru ya kyuru yu. Shuru senbe kanchu semara ceso sabbe rewa du xing. Daktu lung lung ngang shu zho. Te kyebge nambe to ne se uru rigu kyun yong la gyuk chin ne. Chula tomara ka kye di. Kenji bi ciwo so rin jun ciwo nang tu pop zhu yu shi. Chukong tida ta, ridu zhu zhu ni, mula mu zhe tu kyur ne. Kansi kan tu, jikara zazhuru ru xin bi gu ju cao gi, pa pe bi, kya rum gi nang jin ti long su ju xin yu. Sao riwo ro suan bie, mo si tao kiao rom ni, xin jiang, jin mo nian zong ki chukung ke jin si yin xing, tien di ge gen kam tonyom yong wa la che di, kiao rom shur chu, mo chi chung ni la la, xin chu jen xing. Gu chu go cha, chi ni shu la so yong zhe xin yue ba jie, kiao rom tien ni, jin mo nian yu mi, chi xi la zam ki, cho dian du kyu ru bie, ce so ki, dong chu di shi. So ge tu, arti riu xie para, seri xie bie kuju yue jing. Kuku tau hui zemlin sisi jini ni, seri ti dewa la ne yue. Ti tumu ma yin bie, zin du si yip ta, derga piusum cobo le. Er ti rikyu chu bie sisi rin kyur ki sawa ti yuwa che je ki, dimi dabu lo kyur yue. Zhong ko ro, zin duye se yip kyebje che xing. Zin duye se yip pe che wa yang sara rizo ki zin zhong kong su dogo di. Berna huang shan ta, hua shan dabu yu. Kuku to hui zin duye se yip ni, xien kanda yang mi zhou we, tu mo ma yin ba ti shi. Kuku to hui zin min se xi jini nang tu, tu rin mi zhou we, zin duye cha do ka. Nian yu shi. Te ya, zin du ri wu ti da ni, ta pa ra long tong zhuru xi ca jik ne, long tong zhuru le guo ca chu nga yi lu ju dian yu.

0: Tris pala. Talos ma kyuta. Nye khiranim do losi mahri.
1: Po. Nye rwa la puranga lam ta thama jeng tsambi. Thongo rangge pa lo je samu ya kushtang ro. Zanyi nye kasing lam jude rang gu de cho. Rang yong bi na me yim do cho. Kese mang yong bi na 마르죽을 호주인이

0: tando lingim duwe.
1: Da onu kirangi mazda durub chebdi. Kizu sondu soje chuidu chebri sigiwe.
0: Ganda zhou hai tao si neji, xiongjun rupa xinje xingba rimudo. Xida ngazu sangmu sondu soje chuidu chebri. Yine, di kuo le nye kuzo rikbe kungi yao che ni. Timlu tie le nye tui mindu na chedu si lepi. Ji le tui zui mebi che, tui chi du bebi.
1: Yine tangi ngazu, di mingi ganda, kuxio su kunda, kuximu su li le gandu xubi. Kuna nyinga mazda durubu gor kyun xie ma chung. Lekdi kiranda xie yenge chebri sungbi.
0: Ingi ma shi, chong so du, chamu nimdo yo shi, ma se chong du sinji yo shiba. Chong du sinji de, o di shi. Tinze ma shi, ma zu di kong ki, chong du sinji da, nang du chamu de yo shi.
1: Kukim liang la, ale tu zi ma nang buche, kenge de gil si isi nanda. Di xie yen le xia ki shujo nan nengi ju, di gang li kirang tezu gyun xia, zhe xie gyun nanda.
0: Kenge de ne tui du, na wei chum shuki nam cha de ngui ma hu tinze guo qing ma shi. Ma se nye xie ye le, le ni kaan ki cip jie, se ye guo xie me.
1: Wanda di gang le kirang sengu tiaz gaya khali na.
0: Ma xe nga gong si chim se tui mi hi, yi ne tiaz du gyu gong si to tam chi guo shi.
1: Wanda kenge de gaya gang le, kirang ge ming da gui cho be, zhang lian gu nan be.
0: Nye gu men.
2: Tisha, ajun kyubje kwanze di chumre tola, xiu pari yungi kirangi lo lai gane sis nanda.

zowa nima tunru lani cheti nangwe kashe zomgi sheje gorgi nangdun ka changma lenge la jimbi shu simba yin. Teng jeme li zena nganchu simuwa lenge la nangdun sarpa guti shu yube lenge ne tuido du gisi nangyuk mani ba nangro.